Lama na jam ka faho. O, sa mga na jam ka faho. Himang minito nung sabab. Eid, pagunod ako. Pason kanta di Clarence Wong iti. May ang paypason daw. Shalom om. Kami was yan do. Dong sabab. Tadaw. Tadaw do katahu. Bay na nahasaan dati ito. Tumay mo na po nga. Ano iti nung izo na po nga tadaw minggo pagyakan niya. Ngayon naka di Clarence Wong iti. Shalom om. Kami was yan do. Dong sabab do. Tadaw do katahu. Hansan na pa si Abal o medyo kini Santo Memo kumadi ina ko e Catherine Mojib Zema ko e Noem Iking Jongiji e Zaka ko Adeline Jongiji mamay ko Clarence Jongiji om Savo Zinay Onis Mosoli si Tunim si Time Okong Maluntang Viani Mokunjil Noelip Masital Ross Bisaun ako nagihiva ni Reverend Father Wian Digul dahil Tuaran Florence Boyjol om Savo dahil Brunei Darussalam Zaka ko Emilia Gom Eid at sandakan may paason hangad ko dito tumay mo ingkaka na da niti ipasan ko ka di Clarence Wong niti Hansan da sa ngayong nga vi noong kapan kyo di Clarence Wong niti i Charles Loginon kami pasyan na dong subab ka di Charles kumada tambahot nga vi may ka di Jonis Mansatil Jonis Mantahan Datu Protasius Mukiao Simon Justin Raymond Dunung Gideon Mojiwat Gasiku James Sham Johannes William Datu Elizabeth Morris Joseph Botilu Karis Lajibin Emilia Gom Lucia Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyo Lucy Luduis Maureen Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Julita Judith Patricia Nicholas Flora Mojingkil Pu H-O-2-2-O Toin Senantambahut Sabah BFM Tapi Pembasan Kadi Charles Loginon.

Ketuhanan kumadiau Simon kumari Datuk Seri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun Om Datin Seri Panglima Sylvia Malakun kumadi Datuk Protasius Mukia Om Datin Emma kumasa mewitu binai ku mamai-mamai inai-inai boys ku ngabi Om menengaki no gingabi kopi pesian Om kongsikan do dong suba bansan toko dado ketemu dada belakang tersima mantan do minam mahun kade Simon Buswin Om Isa wadau. Mantan di Florence Boy Joel. Kebesian dah tahu kau tahu kah? Kau mahu kiki nongol dok kesembahan bos kada Zan. Mama Son, kau mahu di aka Margaret Atin, aka Alice. Tambah hutku Floreta kina Jill Helen Young, Clarence Wong Savo, Glenisi Pojol, Alice Lim, Juliana Andreas, Dennis Yang. Ketawa dan lepasan tu Florence. Magumu pada iton nga man ko na po na egis om z om po gampay no atoin sanan kapabasihan na makumsikan taro taga to na kamataan kumatayin sanan hinsan doy das tumay mo balakat to si mamantad minamangun kumarat ako toin sanan ang tabi pipabasan ka di Florence Boy Joel pason manta di George Gimbun mamason kumasabi tambo sa Sabab FM dahil Facebook, WhatsApp, tebinai pisan-pisan ko rin nabona po nga bisa yung ngaw yung paipason ang sanda ng hina sa kondati kita daw ka ni George Kimbun dito ba om pipia pason pang ano kahambus ko no kano mungkin ang ngaw do kozo ipong kapon ni Zuko marinong kapan nga video zoom hansan na sa yung ngaw.

0: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano sa ngobyan mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan lubong ay bud lubong padam onom nasatan pagunsaba do onto katahungapod om katahungapodam isa buhan kahimo lubong ay bud lubong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul sa hinayad kaponjulan kalamazan diti. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yubayan panantaban unduk nga daw kamatan lubong ay bud lubong padam onom nasatan pagunsaba. Kamatan mangamot pisampuvan mamalamay piyunungan.
1: Eben jam ka baho parang siya minde long sevab in pagunat ako. Ansan no hisan ni na vo habi i nong kapando ho zodi tino di mandan di pinapongkap nga video zo. Kadi Sandy Crystal. Shalom. Kumado tayin sana makikinangaw di tongawi. Dahil ababazan to suaw diti au sangku suaw iho ko zuzuvo datadaw dumadang ko suabon diti nga hansan do ng hidas ng sindak o mga suaw da nga vipo ang puso tadaw bay no katuhanan ma itsavat to minanak isok mo wagu vava i miho gatangon tukakam patuko do miyok kiyok do naposika nekat binasi itya ipinabuzo di Sandy Crystal iti red Facebook do Saba VFM Siupin Jimmy ko Kopi Posian Lucilinda Liduis Victoria Ang Mel Andu Jen Sylvester Shavua Shalom Kopi Posian nung usupa bata daw do kotohu kumada tayin sanan kadi Jane niti isay bago takito ko Mel Andu Kopi Posian nung usupa bata daw kotohu nani Mel Andu niti Agumu po, Benedict Singkuy, Kapibosyan, Evelina Jolino, Tabi Pipabasan, Kadi Evelina, Elizabeth Beth, May kapahid, pambuso, ipipipaso ni Osivatan ku, Maza do, itiang, WhatsApp do Sabah VFM kyo. Imari Juhan kapipusian da dong suwab ka masunzo kumaritan bahot di sasaw da masundago mega di Maria Jakim Emilia Gom George Kimbun Sabin Kangut Sintom Joseph Potilu Frita Kinajil Lucido Yo Johnny Upin Yubuk kapipusian na mebasan kumatain sanan tambahot sabab FM tabi da kamatan nogi kio kadi Maria Juhan dite. Iyan na nga ipipaso ni Osivatan ko da papauni papahambus dito ito pinay ko nga vi kanaw tumihambus makinangaw na yung kasimbahan buwas kalasan kangan yun sa dahoso nga vi tanga pasi binang ko rin po da kamatan na dito kanaw na kinangaw ito ko so ipong kapon yun sa kumarinong kapan nga video so

Kastongyan oikot Wuhan kohimo. Nakaguhi do osindak o saba, montok na malamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus kubasanan ipo piso do tako. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung tako do lumamay, itsunduvan pisaan om kipihumagan. Songavian tako mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, mongomot pisampuvan mamalamay piyunungan.

Sara sa zon to si sika po ko buhingkangan project ko pondohian mungingin sa daid kampung bira-biraan kota Balud. Opo sol ino montok ko tundunan mungingin sa daid kinayzonon nakomoy. Mantan diho pinakianu o upisol kumuntilian miyampay tinimungan technical o gompit do mintong mahik kinangazan do mungunguntilik moy do katihombo sa project ino o mapungo tumanod timpu di napalan. Ako pakapasaon do kapalintaan pogun no nombotinimungan di kapogundo no katihambusan biodiversity o mkukitanan katabuhusan Sabah. Iti manta susut kinumbakan ekosistem marine it hongkod kapunumposizan kang pulau selakhan sempurna sa sebab no do kapagatan membom sada. Maza kinapogintangan do bogizan kapunahizukan taman marine tun sakaran sukukuang do opodtinan tukun bintang tinodo i kihogo do tungay buringit numbak. Gatang monodo mahik do kinayzono no kumoy kihogo somok sizam ngapodamonom ngay buringit. Apat ngay bu, 204 nga podom tahu pad sa kazan si Naizuk untuk Ops Point Bida Tadaw Raya Idil Adha. Ipino timpun, ini patatang ko pogun tuminimpuun do ko 204 gisom ko 206 Wuhan Kohimo. Dahit kaintahangan daw pinapayho ipatunod ko upisan pad sa kazan JPJ Sabah. Mantad ginumu dino 400 vong permiso pad sa kazan na saman om podom iso po vagu. Tinan. Kasana na po nga vi ino kosuat na mega da po panaw kulita katahib gontop ini daw au tumanod do sumbu signal tagang mamating id guys mihapaw pa panaw kulita id lahan tababo om au mogunertagkos komuhigan om tupi kaledar.

0: asuaw ta maimo.
1: Tapi nak kong habit tu muat patok namot da momohis da ginapo tu kiva diti iso kapayaan do suang hamin i pahumbusan ko.
2: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diazu kapayhan.

Tapi nih kong Avi, kepehan suang hamina periti ngan ambit agay manta di Marcelinus Joimpai manta kampung Sugut Pidampang. Papayo do midupogun i Jerry Gitius Joimpai di jam ko pada miso himong ngopada mbaho minit do ngosodob di antok tadaw kaduvo ko duvo ngopada menambuhan ko himo dadayo ho i damin pengusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalo. Mantad no do kaya danditi da manu da papay ho do paganakan si Baloy, paganakan Paulus Lajani, paganakan Laduni Rudsak, dahil dambo na po ngavi da songin tindoy tapinay walis om kinovangan daging ngavi dahil sa do tayko id samok. Ako pa rin ay han songin na soko natin nandito ang atiagak Jerry Gitius Joimpai to mandad po do kay katan di suntob pinay ho. Moy do ato hinasan ko sa diyazu suguto ku po vagu kapayhan song hamin diti nambit mantadi Marcelinus Joimpai mantad kampung Sugod Pinampang. Papaya da minupogun i Jerry Gitius Joimpai di jam ko padamiso himong padam vahu minit do daung sadap di antak tadak ko duvo ng padam menombuhan ko himo dadai ho id hamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota kinabalo. Mantad no do kaya danditi do manu da papoy ho do paganakan si Baloy, paganakan Paulus Lajani, paganakan Laduni Rudsak, dahi dambun na po nga vi dosang ingizon om to binay walis om kinovangan daging nga vi dahi sodo tayko itsamok. Ako rin nahihan dosang yan nasa ko natinan di itong atiagak Jerry Gitius Joimpai to mandad po do koy katan di santob pinay ho. Kaya kanitika po ihan dosang amin.

Pason ka iadan kuma Diyosu inato kisadan da paganakan tapi na yung walis miyaga din ayat di tino di mantadagay id ko simbahan bos karazan saba VFM ang sana fakaso mo tonong ginawa Diyosu na tumuguwang timpo ka iadan di ti siono.

0: Sangyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung takaw da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Sangavyan takaw mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, mongomot pisampuvan mamalamay piyunungan.
1: Pakinangaw no, sa himbahan bos kadazan, Saba VFM, naikot vinasi, masuaw tamoy mo.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasanogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Thank you.
3: 谢谢.
4: Paring kwanangan.
5: Pason ketohwa dan nopanga ohan nopahumbuson. Tuhun iki ko gigi nopotawasi no ikan kupahumbus bos ketohwa dan. Hansan tuhun ki ko gigi nopotawasi dino nopanga iziaw. Po bos nopotohwa dan sundung tu onini toy aku di penunuhung. Aw olugi nung awasi o kogigi na vota ko om mamagatang konunuhung suvay tuhun.
6: Hey, hey, hey! Opi mo siya nung suvab. Himpunay na po talaw di team yung paikidong di omis ong boss di osuaw. Aman talagay na ito sa imban boss kadazan sa BFN. Ikot din na si Pasu ang tumay mo. Kanaw-kanaw, kanaw mo kinungaw.
7: Tumay ko nga, V, katawadan to tumay mo do mamihida sa Babi FM. Do panguwang do kinaposikan dia zu do kinatudan dia zu dati kita dah hobina kebiso do kasimban bawas kadazan om timpu do kasimban bawas kadazan pangamabiavi na di om ketahuan kemarin tu kakal pengampai dogo na kopo na dino kono puhai do namot kapiso ma bugot ko do timpu do mikot miampai dogo kya do Benji Vinu om nga tumihang bos miampai di DJ Koni pasti tim yang pai kesempatan bos do sina itu pening kami dino kono do namot po timponan ku izia zo miampai hosoli embeli maidon unduk ngadau kamatan ka dino kono namot hei hei hei kopi pesian nomor sebab

Palua na bulan lima, pabalik na sab-sabah magsinag ang malamihan karamayan kaamatan. Karamayan na orisan budaya, ya mapagtaakup kitam kamemon. Mbalmine bangsa, agama makasasila. Kitam magkompol, magsapali kalasigan, mareng sumangat pagtaakupan makapagsaong bibihan. Sali-sali kitam ang malamihan karamayan kaamatan, 2020 makaonom, makakiuman, budaya, maka magkaginisan kinakan. Pesta Kaamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Alhamdulillah sa nakan magsarang sugo ako ni Kaamanoy paabay mas sa Babi FM si Rantam mahiling sama ito tanto na jadi may nakita makale ay napain panuntulan min alwal stadion sinis ang ororan ni agapan nabi makita makami man sya Allah jadi bahan ko kam makaong ka entong kumahiraya mintin sabo dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang Raya Aidil Adha ang ibitaka kawe amahuang ranangyawan ni Nabi Ibrahim alaihis salam ang ketatan ni Nabi Ismail alaihis salam ang ubas rahuang no ikhlas arorot amin topodra Allah Subhanahu wa taala. Iopono amirot rapan siluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin ang ibetri silo rapangin suatan no huang. Salam Aidil Adha intora RTM, teman setia Anda.

Orang Raya Aidil Adha ang ibiditaka kawe, amahuang ranangyawan ng Nabi Ibrahim alaihi salam, ang ketatan ng Nabi Ismail alaihi salam, ang ubas rahuang no ikhlas, arorot amin topodra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluluman, mayra ibadah korban, ondok kual, tayaron, ratayar no ulun musikin, ang ibitri silo rapangin suatan no huang. Salam Aidil Adha, intura RTM, teman setia. Allah.

Sumuko bulan kalimo, Sabah amparamay ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamay, apakapirot ra pan siluluman am pahahansayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026, rakusim amis, papaintalangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pan siluluman, amparamay rapahan sayan.

Yo papagay na rito do rimbay, ako na naringam yun. Yan na rimbay yun to rin, shalo din ang pako rimbay, ninggalan na yun ni Ruana, namsuno rimbay, Rizab, yung Maurice rimbay, ninggalan sa kiking baga-baga ka. Yan na ninggibit, takara jam ka, walo talong opor nga, minit alondom. Yo papaga rayus ko doi taga kono isawatan taga rakono roro hitu paga pagharap kono pinaralan pangawian rakono paparalanan ra pahilian randawi tawantang kaamatan na henora rintu kono napopor niyo henora wakilin to ran nabawa na henora nakalap ra intok kasa henora juara ra RTK 2020 pramonom peringkat negeri Sabado ra pesta kaamatan ilau kaamatan na pinaralan roro hitu lipa baga kara artike tahnia arago do pagataka i pagataka retuli kono nakala pra intok kasa yeno i denly bin doubt ha nakala pra intok kasa artike baga kara arado rendawi tabantang keamatan 2020 pramonom peringkat negeri Sabah itu tatandu rei taga kono rakono apa kagat pe rakono warisan taga rakono paga-paga apa intalang raulun-ulun ni rakono rutan rakono pat rakono pangapuan ra ilau ka amatan hino hino pe atra pahilian pe paga-paga ka randawi tabantang ka amatan. Ya opening kunangan ya kono ra paga taga kene nayar live Facebook Mayra page Mayra sama BFM hino i Maria Juhan. Ipolirik kansen alondom DJ am kawin urang-urangan sama BFM Monse ra kono paningkuanangan. Ipolirik paga-paga kawi am pio kono arang-arangan bokon pe siping awang kansen alondom ra kono. Corina Mantiasan kansen alondom am pe itu Maria Juhan kansen alondom paga-paga kawi na ya. Live Facebook mai ra page merah sama BFM. Am pe lupa ni kono anse kasong mi kono anse paga-paga ra live Facebook mai. Lipi kono rasu am pio kono ra paga-paga ra bokon. Ako seminggu semimpung kita ka si hama kono angkini orang kesalahan dahun berasa sama BFM. Rais kalian kini katakan biar rimbai rimbai tori Rosario Bianis rimbai ninggalan tangin uhuang amsun orang rimbai ABA suai biabir rimbai ninggalan anda angkaus.

Inan Bangsa Bersatu PBB, nangiaw ra oro nun na malabusan akbar tikop nu tana, umana po ratalo haribulan ra bulan kalimo tukir-tukir nu tahun. Rapamahunan ta ka Malaysia, dungo pram siyam haribulan ra bulan kalimo, pinabati ka oro nu oro wartawan nasional kawana. Tapat nu napainsalahan, nu edisi kasa nu akbar utusan Melayu, ra dungo pram siyam haribulan, ra bulan kalimo, 1903 pram siyam. Itu tatandu ahung hormat ampa patandulan ra insub no ulun-ulun media rapokot na pasuku ra maklumat atopot ra siung no ulun.

Kampong si Kokoma di DJ Adi Erin Minangambalut i Kosta Limbahan Boros Murut. Tembay nanti insan po miyampay ko da LP Rapi Alpino si Kosta Limbahan toko Kosta Limbahan Boros Dusun. Salinay dat hatus walun hapod minit pagiruman takong tutuang bay no. Apo busan da jam ko hapodom duo pitang at tuang. Megal terima kanu ko tumanod kesalimbahan di maya da frekuensi siam na podom 2.2 FM di San Watas Kota Nabon. Eh patatang ko pamagunan maya da RTM click. Am maya nagi dot. Kesalimbahan mi tilombus id FB am hitihid TikTok. Sabah VFM Vigood. Am tatuang bayan anong hasan ang piramutan jam ko hapod manhakaw ko siwatan kumada kayud mamaramut da detig konti kusong walwalo turu isa 25 siyam isa montok papalombos pason napagulo dila makinang otok ko da sinding-sinding.

Om Aro tambalot man da dilad na namti no pinapailo dot o puho dot tongos tid na namti kada Amitit isa ko pengatan tongos maning garo di pinalabo sa Kopisan Meteorology Malaysia di jam ko turu dot tuang bay no Amo ko pengatan tongos maning garo di ti kapampay dot pagunto ko id sabah Watas pon sakit dila na pangatin ng bofet na bawan kaningaw nagitambunan Amin tisan watas tisan kota na bon kapampay papar putatan penampang kota kinabalu om nagi tuaran Ang kapingatan tungkos meninggaro diti kagirat kuasa gisam dat jam kohapod datatuang Amin tak na kayo ihitihid Kasalibahan mitilombos maya da FB Am nagi maya da TikTok Kung siko to kakal manahak tarahiyan Taka like am nagi papailang Kasalibahan diti Lagasan da ta gumugumo at nugyari Gumugumo tambalot at magitimong-timong tatuang bayna Kana, tilamu sa takong makinaw sinding Tondo undok nga daw Manta di Clarice John Mata Am i Andrew Poninting

Kapirubang ako ng member dahil pira Pilipino si kasalimbahan tako ko kasalimbahan bros dusun nit sabah VFM jam kasiyam talun na pa talo minute tatatuang. Tilambusan tako pag yung balutan. Oh, maya dito ito sa limbahan mi tilambus dahi ti id FB. Nakapagulo mi na iponwa. Huwag kita katambalot ako. Imbonari. Sabin kangot. Mm-hmm. Kapisan ang tatuang sabin kangot. Kadi sabin kangot. Kapisan ang tatuang tadaw ko duo DJ. Mm. Tadaw ko duo ko tadaw ko tolu. Nakatahuri kan ta tadaw pa ng hinadya. At insan ang tambalot sa Baba FM. Pengampay makikinang ko sa limbahan dito. Tabi pipabasan ng katabihan tadaw kamatan dito. Ka. Melandu kapsanan tatuang ko madia Melandu mi Maria Juhan ne terimo da manhak dat nugari mobi ditiit ko salimbahan bros dusun sa Bab FM manuau semua da tengo kombolutan ngawi o si ko Maria Juhan nakita ko nagi siping awang kapsanan tatuang siping awang ilo pindi sage kapsanan tatuang DJ amin sanan makikinawa ka dilo pindi oh harani pasan ni siping kapsanan tatuang DJ ko managitin sanan tambalot sa Bab FM ka pasan di merajuhan kebesanan tetuang di JLP tapi ibasan kumadia tapi tadau kamatan tapi tadau raya Idul Adha kumadin sanan tambalut muslim ponsiko kado Robert Berto kebesanan tetuang makita aku nagi Angela Ojik. Bati lumusan tako makinol sinding kalangadan perangahan ko sama-sama mianda di Josim Rotop susutan nanda pologo sa aku dia di Irene Milda Majudi Om Ika sanganu dogo di Rasli Jumat.

Arat talu sinding kalangadan, sinding lain-lain di pinarahan ko ditino. Kalangsanan dat nuri noruhat kalangadan na kayo, hater yan, makinang ko sinding-sinding kalangadan, dahil ka sinding-sinding lain. Hiti-hi TikTok, o kita ko tambalot ako, i... Mo na rin di, i... Kay Amir, kapisanan tatu ang katabihan tado, Raya Idil Adha, kumadain sanan ka. E Maris Morodim, kapisanangan tatu ang tado katalu, katabihan tado kamatan kumadia DJ, minsan ang tambalot Sabah VFM, kado. Ponsiko, tambinay. Mi Anthony L, Ponsiko. Hitihid FB Paul Eric kapisanan tatuang kadao. Hingga nagi kumadi saiti. Kapisanan tatuang kumadi katambalot sabab BFM ko lansan olidas terima kyo. Tapi basan tado katolu ang katabian tado kamatan kadi Paul Eric pa ma. Paulinus Gion nga hiti kapisanan tatuang DJ. Nga rumasam nga hiti kampung ko ka. Hambag ya kampung no Paulinus Gion. Nagi kumada kayo pinrongo do radio babay nati. Kalansanan dito sa nung apiramutan ito agumo ako yun nandit may galat masam rasam matay ko nori moris po ris dati Emi Amalia hitihid FB pentanod ko sa limbahan diti Osiko kumadi Emi bahamisa kawagusinding kanakinang hot ako sunduan ako katuan manta di moli alina mo jingle.

0: Insan po, kabisanan mamaramay mamarami tita daw raya Idul Adha kumad tanga tampinay ngawi it yuga madat Islam. Kabisanan kondarangan lagi tada kondarangan kumadit pinaganuh dot kondarangan teko suti-suti di pompus tada bayna. Dibana ti jam kohopod turuk minit tata tuang ambalai takod maramit pemelahawan ambalailan dat harahat man pelambus pasan kay. Halo, kabisanan tata tuang tampinay.
1: Halo, JJ, ano ba no?
0: Oh, sanong-sanong timilya, pengkura na, or masam?
1: Ah, masam, JJ, sandakan, matang usa, alo, ay na po.
0: Mamu sanong lagi, aw naging nakaliyod, aw pimanan nakaliyod.
1: Aw guys, na iti, to atas bukit.
0: Ba, may nadhirid, no, hirid si ba?
1: Ba, patimpunan ko nikid, ay JJ.
0: Ba, may na, ano?
1: Nambay ko ba ba na? DJ Flores.
0: DJ Flores, iti yaw di nga kaka nagyari minagano pa suti-suti damat.
1: Ang adon, suti suwala daw.
0: Yung alang adon.
1: Ba, patimpo na ako na ni.
0: Ba, may na.
1: Ba, kapag ho na po nga isiyaw pahay dom sinobano kyo.
0: Posigaw.
1: Bamiyaga na po, Ichas Roginon, Ikaliun, Ijonis Mansapil, Omsabo, Joseph Botilo, Marius Morudin Gavis, Joseph Galombo, Sintom, Johnny Upin, Omsabo, Petrus, Dr. Ben, Koyokmen, ay, inkuha ko na ba yun ang Dr. Vasikoy, Abitus John Modoit, Julita Judith, Moria Jakim, Hilin Yong, Ilong Lee, Lucy Tayo, Lucy Atati Bibi, Rose Good, ano ba no Rose? Nababasi ko na Adul Malik, Tampulan, Rosie Stimol, Papibosya, Daidia, Rosie, Tampulan, Isabi, Nibagang Sagi, Florita Kinajil, Omsavoy, Florence Boyjol, Omsavoy, Clarence Wong, Juliana Andreas, Adila, Iubud, Pasonku, Kotobian, Tadaw, Tagazo, Do, Kamatan. Kapi jujumpa, ito ko, dihuhud, kubuki, disi eh. DJ. Buli sa makituhong diaw?
0: Oh, masadu na gina, makitulong ka din na, sandakan.
1: Kulang ajal. Makano sa diaw, wazaw po?
0: Oh, ba may gya nuno sining pagirangahan no nga aw ilan na tumboy ka.
1: Edi Eggman, kaus do ginawo ko.
0: Kaus do ginawo ko.
1: Ni Charles Ikaliun I Johannes Mansapil.
0: Ba. Malan kun bintang tino, posi ko hina kana.
1: Dena kana.
0: Wasi ko kumade milya go makiano de sinding man tadi Eddie Edmond kaus doginawoku ka. Kumalan kun bintang tinuno ng siwatan nga kau niku tu aisod pengulud tatuang bayna. Baisa pa pamalahon paglu makinang otok ko kagu sinding. Hello, kamsa nang tatuang.
2: Hello, LC.
0: Hello, kamsa nang tatuang ibu.
2: To kay ruminasam nitin opu kon tong musit yo LP.
0: Hinad himba ka hilad tamporli.
2: Oo.
0: Natadu na di?
2: Natadu na di.
0: Ba, senang natadu po. Anda pimen anda maliud.
2: Iri no.
0: Ba, palong busa pasan?
2: Okay. Kapagulo ko ma, pa'y di kam yan pa'y paganakan no LP.
0: Buwan si kao.
2: Sari, kapisya na nga natadaw kamatan.
0: Ika naging umadya.
2: Sumuli ako pandadad tanga pasan-pasan na tanga kambalutan nit asarod nga mamason ho. Ako naka alay da ko nadta naka solid pason. Hello, ako di advocate pa yung di Harianam. Rangaw eh.
0: Oh, rangaw tamad.
2: At nakakapagulo kung may itang pinay ko liyon. Nag-i Adol Malik, Ilong Kim, Itumas, Yasip, nag-i Tampulan, nag-i Janupin, Janilinog, nag-i Adol Malik, nag-i Yunggun Gandaron, Epitrus, nag-i sa pagyarin ang alihuan ko nga Janilinog, nag-i Maria Gom, i Odila, nag-i Bagang Sagi, Manika Garawok, nag-i Isabin, nag-i sa pagyarin ang alihuan ko. Ako nag-ilihuan ni Tadi Kuhila din Kampung Baita Kandingaw, alam saan ako datang alidas ko, hino. Ako nag-ilihuan ni Iagang, hiladid kayo madang. Tensa na ni Tambalot isa do tay kay samok amin ngait ko matutundog go pasan ko kumay di kayo ikang balutan ko ngawi kapisanangan dit tadaw ka matan lansan ko datang ali dasta ko ngawi dat isa ino pa yung mga intang dat ramay ramay ka matan irire na LP nga makiano ko dat sinding
0: makiano sinding.
2: Oh, daw hawara na pa yung ulod.
0: Mba. May na po, nuno, da sinding. Nung hara kasuatan nga, kaunay ko.
2: Oh, ida it, tusakam kalibambang, kung kapan ko ito nga kambalutan.
0: Tusakam kalibambang. Di may, isay rin, may rintiang tayo rin. Ka ELC James. Ba, malan ko dumintang tino.
2: Okay, Ponsikaw LP.
0: Hino ko na bu, Ponsikaw. Pagkino hoto ko sinding niti Rotio no, manta di Marcellus Pongin, suto na natupus no, amu milod lingoson di Raymondia.

Kau tinggal gani ponong ti walitan pengguna po nga akon ka tanggungan da tinungan susumangod ta kau na ito kau sebagai magigian nga milad sumiliw matok ang talinga di ala. Paruputa tababayan dit aw o sanong in ponong kawigan Sabah kumades kom id numbur usung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayalat WhatsApp usung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu naika mayat maritim Malaysia idmas siam siam siam miampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

0: Berarti lo musuh mulai tengok meramit mulai nanti. Halo, kok bisa nanti tuang? Halo.
1: Halo, kok bisa nanti tuang kemade aja di LP?
0: Kok bisa nanti tuang lagi kemade atau binaya tambulan dan no kabar?
1: Ambas dan lo gak ibati nggak? Kali ini kau terasa di sini om meninggal rut lagi.
0: Adi, kau rikot? Hambutaden.
1: Menangit kota Nebon.
0: Anang kota Nebon, kau binaya pimpin awak kamatan.
1: Pai gapos ako yung tulunan natin.
0: Amo irasam bagi ah?
1: Da. Pamilya ko titi numaning ko rin nagin titi na.
0: Asa po doon nandun ti?
1: Tadu-tadu na di.
0: Oh ba, maha dada tumilambus ka piyo, gumampus.
1: Lagi ba, may kumpapisa ko lang, pero haram mo nusugot na ha.
0: May na.
1: Sutingkan na di.
0: Ba, ang palumusan na pasan no?
1: Ba, kapag ulo pa bukwapan pag-anakan nun di LP sa mga alazan at masalang sa nangat pag-anakan nun.
0: Bansi ko.
1: Nagala po. Mamasan, nukwati ko ang pinayin ko di, lagkampung nga, nukutabulod. Nagala pag-anakan di si ka, kura-kura, natapara ko na ika, ay rumasama na. Ang nagiit, pag-anakan di ingkam satur, pag-anakan nagi di manikagidok. Dahil at kampung ratawa ko tabulod, itit ko ang balutan na siya, magali Abdul Malik, Isabin, Ikalion, Ijanilunag, Imaliagom, nitinong po. Siko di paso na dito, Malia, ang nag Maria Jakim, Taika MJ, ang nag Magang Sagi, Ikatrin Gimba, Tami Madutin, Iadila, mo, kung di Adila, ito ako yung sandi, karong rolo, no? Ang nag Marius Marudim, may iagang lahat kayo madang, ikoyok may nipiturus, John Newpin, Lanlingang, may Jared Gimbun, iubog, kung siko nag inipasan na dito, iubog na rin ako, pasan na, manikagaraw, kwedhilag talibang, si Thomas, si Asip, si Dancy, Milungkin, Sintom, si Jalina, si Majakong Majuna, nag-iitikong balutan, at kanyang UFM, nag-adi David Sando, si Kelsikil, Arne Juita Jelius, Narumbay Pita, Ellen Red Kamabung, Tenom, kahit ako nag-alihuan ni Jaimol Kadaw, Ilod, Kampung Tungus, Tamparuli, yung pedbasan at kapisanan na tatuong na tatuong katalo, kapisanan lagi na mamaramit at kadaw kamatan, alansan na talinali, dahil ako kasi na tikit-tikit din po. Ingka ka na, GGL, pinga, kahit pasalim ba ito ni Bagyan, papaw ni Hit, tungkos pa magunan, arahiyan ako nagkarangod eh.
0: Nga asa kaya pa yung ulod ba? Bambalan ko na mintang, pansi ko?
1: Baba, pansi ko na, naka na.
0: Naka na. Pansi ko, tapin ay tampulan na. Aman ko tumbaya at isa pasan pinatada tambalot hitihid nati hitihid WhatsApp manta di Abdul Malik. Ado paglupo po masan ako kabisanan tatuang tado katalu katabian tado kamatan katabian tado raya Idil Adha kumada kayo DJ ham tambalot ngay kuhino sa Bab FM. Mangusi ko ako nagid piper tambalot it asipatan kumaret tuang bayan megali tampulan Iagang Rosugod Emilagom MJ Bagang Sage Lucidoyo Thomas Koyokmen Petrus, ang pipira tambalot, megali Josh Kimbun, Yubog, John Yupin, Jalina, Sinto, Mamima, Jakong, Majuna. Siya di wakon to ako aray tatuang bayan nga kada ko kaos itis sudawil ko pangurolas siya dap kada maris po, ris na po to, madadarun sarap, na po kakad kurasam. Moy pinjuging-juging tatuang usig-usigon na tasu, empa tulun tatuang italun-alun ni kurasam. Moy ponumboyo, karuhang tambalot, minagangat, miangat, makipahu. Suway na didalan pagalayan nakasait di Kurasam okito na di Mindisan na Padang Magalaid usigon na tasuh ka. Posi ko Abdul Malik bahamisa po pamalahan manto ko umbalay maramit. Hello, kapisan na tuong?
1: Hello, kapisan na tuong kapinay.
0: Ah, kapisan na nga tuong nagi kumadya isay kamati bay na
1: buti idan si ituaran
0: idan si nabagay bay na ba?
1: Alala, ito kung ano kami gusto ka sa Pinay.
0: Oh, hiri nagi.
1: Oh,
0: nga ako pa aw ako pa nakalihoy daw kay.
1: Oh, ako sa long pasari la.
0: Mba, pala mo sana pasan no.
1: Pa ako mugulo pa mikaw sa Pinay.
0: Pansi ko.
1: Ako nang gilingan ni tapulan tin di. Oh, sigaw na tapulan tu. Nalangaw ko na ipasan mo tin di. Nakatori ko ben naman libon. Ako nang gilingan tanga tamalo ni tin. Mega pasari iya lungkim, iya sip, iya tenyo, kung nagiling ano ulit, karuhan ko ito rin na, mamasa na magansok, mangguring sa da. Kung nagiling ano itong pinsan-pinsan ko lo, tumurong kita mo lun, alam ako rin, pero ngayon lang tutuwang ba yun. May ba'y pasan ko pinsan ng andad, talaw kamatan, kung lagi, hari raya ade hari raya haji kedua kon ini nak tapi lai
0: ba posisi kau kemana dia dan si
1: oh
0: ina kena Baham tila pesan aku makin zinding bulan 5 tanda kamatan di Jibon Masudi Sutan dan depan dia di Marlini Fan. Keselimbahan bersusun sebab FM senang kepiang.

untuk meliud. Kada pamain-main teko sembobarong dan meliud. Ampakai peningalig tinan om jacket ketingaligan nung haruna masad operasi papaundaliu tulun na liudan. Sikapan nung masuwaig talidang nung suminabarong kanat liud. Wogan longon om terlimo manamong kabarusian tinan. Kada pamagunod uwaig liud mabarusin tinan. Kakamot teko sa kanon. Terlimo mamagunod uwaig talidang teko uwaigit butul muntok inuman. Pamog ta kanan kakamot ang tinan. Tari matlanan longkod po nalihan without tinangan dot tagunok ang tikus. Mamaguna po ningalik tinan masong mangilanan walay ang pasarilit sarad katalibot liyod. Ang sikapan na may pakiubat ng sagitan na isto ang timpun damunapat kadaw sarad katalib karaja mangilanan walay.

0: Vamos adelante con más remite Malahan. Hello, ¿cómo se llama tuang? Hello.
1: Hello, DJ.
0: Hello. Baham, ¿cómo se llama tuang tu pinay?
1: Oh, bisa lang halagi DJ, DJ.
0: Mm-hmm. Say, kamatibay na.
1: Thomas, kakalabay na.
0: Bampos ikaw, tu pinay Thomas. Aw, kakalor masam, hinautay ko. Aw, nadi.
1: Hindi na pa dahil. Ay, sa nasambay, ikaw ni Abnolat. Alugod tumulat, rasamam, tongusam, tinggarun, ay, sabay na.
0: Hmm, baham. Sanong na gyan, ah. Bah, palambusan na pa sun, no?
1: Lupam iya pa ini je ketabian kalau kamatang tu anak lain diri pengulupan dalam bos kutim pasikau kuna tu laka piramut kita bayi laka nomor satu aku tahurin tinggal nila bayi
0: nakapi ramot tebangaran na
1: nakapi ramot kesari dia si tapi na kampulan o si ko narongaw kunari tani naran ko i Abdul Malik kambalutan na ba di damid BFMT i Bonong i Lomborong Ranao ikadu-kadu ilawa ng Geranao yung atipagan ko nga kuhip, hilin hilin sungoy, hilin ikalod, tamunan hilin so din ito nga tali ko hilang bukut, ay minagam ito na nga randing hindi karangawal ko hilang nga katutuni hilang bukut, hilin oy, sa pangar, ilang mga kaladoy. Tumatadi ko mainam. Salam dat. Pagsit. Wasihan dat. Itit. Tadaw harire adit bayin dat eh. Asan ko na pangayad yung latitin sa anan. Maupun ni tamatambal kita na reitan dat katutumpo. Ma. Ano na nga, binok, may agang ko magyadilid. Ay, dali po. Ang dahil hindi yung masyara sa mga itibay na ka kung mati pa malati, hindi yan ako rikot, hindi mo si pumasa lugod to mo.
0: Mbaba, ang posi ko. Intang-intangan na ba?
1: Ang kakahan na katutay, hindi na ako na di ko rungod to lugod to mo dila, Sam.
0: Mba, aminak na.
1: Mba, magaling nga po.
0: Sinding pati lembus tu sakam kalibambang mentadi LC James.

Jam ko pa na misa na tatuang. Jam ko matalo pag yung bulutan ta ko. Pag yung balot-balot ako po harap ho. Ano man hapad minute na pag yung bulutan ta ko. Gisam ko ang pakon na sa limbahan. Tatuang ba natin? Jam ko pa na mduo pita ka tuang. Amiti sa kapelaan karet ditit kotuson. Ape... Pinbida ditit pinalaan panantaban randawi tabantang kamatan netan pengusabah 2000 dona podemanom na lantai lo di Denali bin Daud mantad na bawan amid tangko dua na pangai Brian Nicholson Jacob mantad keningau kotolu i Daniel Krioni bin Taning mantad tamparuli tangkapat Ihasander Jaid Mabik Dekiulu Kalimoh Kristen Olwen Jaffri Lee mantad tuaran konom na pang Ian Steve D. Moses Minobik Dewatas Likas Mkoturu Ihad Wanieli Alan mantad Aranau bayahan kumatin sana ni nakalantoy da pinilaan randawi tavantang kamatan netan pukul sabah 2026 bahom George Maguring kapsa na ang tatuang nagi kumadaya tampinay George Maguring o kita kung nagi isa itinudi Felix nga kakal po pagulo da tilambusan tako at pagi yung balutan tako tuang bayan nati perhian akod pahila dat kakal kod ki kasiwatan patad pason maya dat whatsapp id kusung isa siyam apat siyam kusung turuwalo turuwalo yan pa id pasurat tayko monip dat rolaw da kayo sinding patilambos ka na kinangot ako sinding diti tuni bungkaw di aki manta di Blasius Gambilok sutonan pi right right nudo ho isal di Viana Winches.

May kakal agarasti kita daw, mga raja karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantat po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ngipanaw-panaw, o mangulod file, teko bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinan dat sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Sige, kung ano kayo, kakalapintanod ko sa limbahan dito, maya da FB, maya da TikTok, maya da Frequency, teka RTM Click. Tilambusan ko palambus Pason.pinata.com balutan, hitihid WhatsApp, Pason Manta di Florita Kinajil. Kadaw shalom di JLP, kapisanan tutu ang kumadya, ang tinsanan makikinawa sa Babi FM Bros Dusun na sunong kapiyo, kapisanan kumaraja, katabian tado kamatan, katabian Aidil Adha kumadya, sumuli ako pasan di Florence Boy Joel Helen Yong Dolores Asing. Adila Duvanson Emilia Gom, Giuseppe Tilu Maria Juhan, Lucia Munduk, Marius Morodi Minggam Satu, Ravitus John Moday, itong kampay na gidijad tatu ang bayno, mempay pasan. Katabian tado kamatan kumaraka tinsanan, tilambus at ako pagyamulutan, ang tabi ibasan, kadi Florita Kinajil, Musiko Florita. Ilah yun ciong insan po kapisanan tatuang kumadya nagi isay i Raylan Reyna kapisanan tatuang ikli Ignatius Terry Gabil i kadi Terry Gabil kapisanan tatuang kumadya di JLP yung kumadya sanang tambalot ko makikinong ko sa limbahan radio Boros Dusun Nosonong kapiyo kapisanan ang tado kamatan kadi Terry Gabil. Charles Loginon, kapisanan tatuang tadaw ko toluh DJ. Lagi kumanta binay-tabinay tambalot Sabah VFM, FB ang makikinaw Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun. Katabihan tadaw kamatan, tabi ibasan kadaw. Lucy Linda Liduis, kapisanan tatuang Lucy Linda. Kadi Lucy Linda, kapisanan tatuang DJ. No kabar lansan na sanang-sanang kasari, tabi tadaw kamatan. Magmadiaw ka. Jenah Takag, kaupisanangan tatuang Jenah Takag. Ami Paulinus Giyun, kasihatan ti manukod mamason di Dennyville, inina, tumina maramay tadaw pinisasawaan di tadaw bayno, katilambus na dapio pusan, so gigisam ka daw. Bahom, isa pa, pasan, paglumakin ang otak ko dat duwa kawago sinding. Pasan man tadi munah kapang, kadaw, tabi tatuang DJLP yoho imunakas kapang papalombus pason kumagkombolutan Ilinda Maria Juhan MM Suk Jennifer Ren yang paidat pason kapisanangan tadaw kinasusuan kumadaho sandiri ka kapisanangan tadaw mamaramit tadaw kinasusuan kumadia munah kapang kalansanan dat anaruhat umur malidas terima ka. Bahum ponsiko kumadi munah kapang kapisanangan maramit tadaw kinasusuan sinding patilambos di ampunay ako di Mac Rafael Masius kalumisan di David Pitt di Laping Janjongot ikasalimbahan Boros Dusun Sabah FM senang kapiara.

Bahaw mukadi Felix is bah tambalut ngawi om DJ ko Tobian tadau kamatan. Ha kita akong lagi Matius Kasun. Ponsi ko Matius Kasun. Ang palambusan ko pasan palambus pinatad tambalut maya the WhatsApp. Manta di Clarence Wong kadao shalom om kabisan ang tatuang DJ LP alang sana sunong akabar om kumahan naging tambalut ko ngay IDFB Megali Julita Magret Lucy Doyo Kli Ignatius Maria Johan Sabin Kangut Florita Lasubom Laurentius Jainah Takagi Polerik Rosli Rosi Rosli Cinti Losiun Mel Andu Cewentan Josh Priantang Josh Bison nama nagi alingan I Father I Reverend Father Wian Digul Hilatuaran Florence Bayjo Lamsawa Vincent Lam Hila Brunei Darussalam Takakku I Emily Agom Hidzandakan Mi Bernadette Chin Hila Kuala Lumpur Miampe Pason Kota Biantara Tagaido Kamatan It Masa Dumontol Miririna DJ Posiko Ka Tapi Malaysia Madani Kepesanan Kumaraja Kadao Magyano Sinding Retan Manuk Singgo Gulion Manta Di Meri Intiang Ambalan Kun Mintong Tino Nung Osiwatan Datatuang Bainak Ka Tampi Naik Clarence Wong Pasan tambalut dapat ilambos kabisan ang tatuang kadi Charles Loginon. Amnagi tapinay-tapinay tambalut-tambalut sa Bawi FM. FB ang minsan ang makikinangod sa Bawi FM kasalimbahan Boros Dusun at tatuang ti. Itasan ang kapiya kadawa tabi ibasan ang barakat. Pantan binamangon kumadatid tensanan. Kaunsi ko kadi Charles Loginon. Kaunsi ko Charles. Napaata na pasan tatuang bayan na. Montok na kayo. It mamaramit da tadaw kina uliton taon kina susuan. Pabisanan tadaw kina susuan kumada kayo. Labi-labi kumadi mem. Selamat hari lahir no mantadi John Singgoron Sinding Patilambus. Sultan andat kitua kaunadi mantadi George Maguring. Ikaslimahan berus dusun sabab FM. Sonong kapia.

Paguli ko wag mo yung pedo LP Rapial Binusi kasalimbahan tako kasalimbahan Baros Dusun Nid Sabah VFM. Tambalot ako ay Paulina Salesius tambalot mamalihis lagi nga hitihid TikTok dot pa pa nati hitihid FB Jesse Mindong kapisa na ang tatuong tado ko tolu kadaw tabi ibasan katabian tado kamatan posiko kada Jesse Mindong pati lambus diti rohian ako dat pa lambus di pasan manta di Kalyun. Kapisa na nung tabi tadaw kamatan di dia pinay hamu alasu aw nagisagit hitid tanam doon doh kadaw itimputi mason ako miagal itimpo na pamiagal doon doh ngarohian ako nagid mamason tabi mamaramit tadaw tagayad kamatan taon waguh dati tulung dusun ita paru marubuat kano magyampun ampun tisam tiso ulan kantom orhangan do bambarayon at kawaan omoton dati dati kumadio yubung Miliagom tampulan sintom jalina lucidoyo janin lundog Thomas sa mensanan kong balutan isang kirap-kiro pamakin ako sa limbahan Bruce Dusun dito sa nongkap ya kadi akong daring di bagang sage kadaw agampi ya dati bagay balutan dito luhub gisam sa lilinayad o sunang kadapan sunang lagi kapasikan posiko kadi kalyun posiko kalyun ang patilambus pasan manta di bagang sage kampung rumindingin na nam kapisanan tatuang aming balatak DJ kapisanan makinang ako sa limbahan Sabah VFM masanong kapiyong posiko pasan Abdul Malik tampulan yubog yutong yunggun Johnny Opin kalyon manikagarok jalina Johnny Lunog kampay net insanan sangin rongo kalansanan ang lidas ngawi posiko kado baam kinuhot ako sinding mamarayo kamatan manta di Paulinus Alesius susutanan kaos ginawa di Eddie Edmond

Katango no tazana tu isiho no ga iaw agatang usubon isiho papapanaw kay man tangavasi so soan gumapus om sumingud diho tainsan insan ozon isiho idumbangan no suvay tuhun ikot no din onu no po ababazan iomungon do tana moy opimanan diho do gatangon isiho tanak no po na timpu mikot tinaw.

S Zone, Eastern Sabah Security Zone, no po. Nga zone ko mahigan po yung bida, iti San Kohisaon, Pogun Sabah. Itinuidong, montok mintamong kumuhigan kinaisanon kavaygan om tinda, mantad tundono kalatan om kapunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong kumuhigan om katanangan Malaysia iti San Kohisaon Sabah. Manahob kalatan, tumahib piwahitan, miyagamanazang om kapagohimuvan. Papagyot panamangan kumuhigan iti kinaisanon kavaygan om pulaw ngavi. Mangumuhig tuhon magigison om nagi katambuhusan om economy. S zone papangkub kinisunon kiginazo kwang hobi saibu 200 taho nga padam 4 kilometer papampay opod uvang megado kudat Kota Marudu, Pitas, Baluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahadatu, Punak, Semporna om Tawau. Kumuhigan kinisunon iti tamangan do Eskom Maza pamulisan om kalajako mahigan tindah om daat.

Iso sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato idsakot no poy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pampod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pampod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Oke, onoi zo nai gino ui kaliao kyo, omi mang zo nagi na pahapa manuk tahu. Onoan zo tam tahu gino ui, tinumon ko na po nga mi mang zo di te to, omis. Wangan na da susu.
1: Ato, kupadi di away donis. Nay daman, nagi pagkianu ano di te. Tinumon nga na kohobi ino, miss. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumazo. Ako nang kukosi di te.
0: Eh, isyari ki Julie. May mizo. Oh, nilikosi saan ko. Nagiwago. Ahi-ahi, madali ti na ontok na talwa. Na, kya, ngopoto nga bihatakan ng nontok kita po. Ihanga mi tinumon. Ano na po nga kiva nga mi na iti? Ah, mga kanzono, huy, yami, kinooy, pizza. Bogo, bago iti. Okay na po mo?
1: Okon ka in ka, Badonis. Ako to'y kosi. Awanganin na pinagatin na no. Noong ko habing pinagat no? Oh, han, matigyado ontok na talwa. Mega na talwa tundundu. O misobu, akabaza.
0: Eh, ziyawti, pohogosan sa Banjuli. Nagirango, kan ka tinano. Tinan, kung nagiti sandi. Kaya sa pahingkuha mo magampi ba?
1: Naman na, pabadiyaw Donis. Ako ka na, makinangaw.
2: Kamangan na kayo dasan do tinan, tolo, na kahubi pinagat tinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan do toko. Kaya dasan toko na po nga, tagungan toko, sandi.
0: O na, hinaga, tuhunga zao, aw zumimang patimpo na nitamin pong sapan.

0: Gahong, di ka babago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahing kangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo? Nakadandi si ho da manuhong dago.
1: Kada ka makadung, Gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako ko ngaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi, Gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos in a bank?
0: Mokyanin siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di, Ahong, kaya ko tay. Aw ya bank suka-suka mokyano kupayahan to sa sandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakyano di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito tovi kang ko to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Vasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo ko do ho-ho maza telepon miya gadino, telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na diti. Nakahantay ko kakado ba usin mitunoy. Nakautang ko da card credit no. Kiwa na antakantay case ikut no. Hih, mo gun samang na po.

0: the sun.
1: Kumakumakan nga vi kada no koy kumay no mo boss boss sandat toko toy boss kadazan to itino tungkus kumuhaingan do toko pason diti mantar dogo me Christian Lister Balamun montok kosohimban boss kadazan sabah VFM noikot vinasi osuaw to moimo.

nama sa bat kami kung abi dahil nang bako na pa yung timpo diti na katano doon magkinangabago na kasahimban boss kadazan na ikat pinasi aso ato may mo insan po may pay ko na guys o Dennis Primus gisam na jam ko si Zam dong sa bat diti tumimpun na yung timpo diti na mantan pa di jam ka patong pa minit min sa bat po kasahimban boss kadazan na mo sa himbo ay kansanan ko tamay mo abasi o kinaposikan abasi nagi kabubuzo teko kapapanaw ababazan na po ang pusta daw ay no day nombo ko na po dino hobi paghu kano manong katahod kumada minamangon manong panong katahod zon na di ka po posik na po di dong sabab di bay no tutulus na ay sa nasubay katahodan kumada minamangon nakuwa tuminanak takuna kasi watan din na ikat binasi kakauto ko po da kanu malapanay da posisyon diti miyampay da paganakan miyampay da kalajya ho habi na kaza da intim politi miyampay da kasahimbahan boss kadazan intim po da jam ko anam diti pagoy ongo abalid pag una jam ko anam taong pod minit mumahista ko na ginawa makinaw da hozo tanto na kaza hozo da kadazan nagi kamatan bagya kagumuan hazo da kamatan o kauni teko kahumbus o ngodezu masalit ko sa imbahan boss kadazan diti bato pinay ko ngabi may daw au ambanan kamay di pati ambusan ko miyampay hazo di Clepetus Edwin diti tadaw buhan ambituan kinamata ko

0: Tapi naik kong api nong odia zohazo di tino di mantadi island mo jilik. Kako mo ido kamatan i oitan do tadaw lumamay toko do kamatan ang pagudin naman mantadi cosmos chin mogkodim. Dabay no jam konom opo dam 2 minute nang iba dadong sa babit pagunta ko nakotonda nang avia TikTok nakotonda nang avia Facebook sa babi FM WhatsApp ngayon ka nagi kapasa ko do moy pamasan ni montok tambahot ni Yesu do katanud da do mukin ngorok sa imban boss kada sandong sa babi di di bay ko do guys out tennis primus
1: unsubon to ko do mga kantu vauva tu ogumu ako bosyan dino montok tinanto ko. Ako na po ko ogumu ako bosyan nga kapangin kuang nagiino do cholesterol do tinan. Apple o tomo, kiva o itan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E o B. Unsubon to ko nagi na mga kan apple o tomo, ngayon pa'y autagal iduan kuhit dino tu sambogisan vitamin C, kiva it sibo kuhit na kamoy.
2: Odoy, ikodon bagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
3: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Tumimus mi pa imkino ko sa di Clary Sipanol lamay id pangamatan. Susutan na sa di J. Donald Gini untuk tadaw kamatan. Simbahan bos kadasan, nekat binasi, aswaw tamoy mo.

0: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano sa ngobyan mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvungay bu duvong podom onom nasatan pagun saba do onto katahunga pod om katahunga podom iso vuhan kohimo luvungay bu duvong podom onom id hongkod koisan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanchul sa hinayd kaponchulan kalamazan diti. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yumayan panantaban unduk nga daw kamatan luvungay bu duvong podom onom nasatan pagun saba. Kamatan mangamot isampuhan, mamalamay pinungan.
1: Mary, iso mantadlahan magano ginavo na savo na po, nga nansakan niya po to, om oloso.
2: Nga ina, auzo abad magansak.
1: Aw mo, kivada asil pinahabos sa babas, gunon na po din nansakan Mary, lampa pa mo to babas, nangtutunan sa pamugunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempa serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
2: Kano yun na? Mamahit ako tayong sanan asil pinahabos babas.
1: Azo, dosavo o nansakan, Mary?
3: Itin ako sa himbaan, Boss Karazan.

Tapinay kong avi, kivariti so kopayhan so ang amin inamitagay. O mitino po nga mantadi Andrew Johnny Hugh do mantadi kampung Sulim Kinarut. Papayo dam ni dupogun i Hugh Fa Ping toy Johnny di jam ko iso himongopod minit min susubab di konyab ko dupong dam tu buhan ko himo diti do dahi id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantano do ko iadan iti manudi do papayo sinakagon Daniel Balandung dahi nombor na po. Santab tabinay kinovangan walis naging ngabi dahil sa du tayko id samok. Tuwas ako natinan di tongotiagak Hugh Fa Ping toy Johnny the suvab tadaw ko himo kodwong padam sizam buhan niti ko himo id kahabangan kampung Tanaki Kawang Papar. May datay nasan suguto ko. Kapayhan, suang amin na paliti nga namit na gay mantadi Andrew Johnny Hugh na mantadi kampung Sulim Kinarut Papar. Papayho do mnidupogun i Hugh Fa Ping toy Johnny di jam ko iso himongo pod minit min susubab di konyab kodvong plamtu vuhan ko himo na dahil idhamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantano do kaya daniti manu papayho sinakagon Daniel Balandung day nombo na po om santap tapinay kinovangan om walis naging ngabi day sadu tay ko isamok tuwas ako natinan di tongotiagak Hugh Fa Ping tay Johnny do tadaw suvab tadaw kahimo kodvong pram sizam buhan diti kahimo id kabangan kampung Tanaki Kawang Papar ingka kaniti so kapayhan do suang amin

Tapi ko nga vilpason ko ya dan mantadagay ko sa iman bos kadazan montok pagkanakan ni no kotoguvang do timpu ko iya dan iti siyaw na no.

Dabay no, jam ko ng apat ko pa ng baho minute dong sa babid pangunta ko. Kinangot ako tiho sa di Fredolin Modulis. Isa sa di kayong sasamod ko sa. Itim po na kibakanta kan kotong kisadan na po pagkanakan di ko pusan. O sa di ti oitan siyo no.

0: Baino kinongo na di iti pibahasan ku miyampai di Zandi Jessica Dolimi kokomoy do kabahan do sido do suvai.
1: Iti paguatan ku kapaguhun po nga suvai ko muna do da sabun ito do nusan di paguhi ipinitubungan tako di. Kiwa na kinang ko do kabahan no suvai?
2: Kiwa, kailo akong mga ito siling mamakay ba ng aragang o ba ng amas?
1: Pion na hinayad no do muna do siling diti ay Zandi Jessica.
2: Haro na kanto o sumok limo taon la.
1: Idnombo ko mumuhi do kagaganapan nga vi punodo do siling diti mega di ho banang tagang o miho banang amas kadi.
2: Kiwa ikaday doit megalong, ikaday baton kamay di, ipadagang nga vi kakamot munodo do siling.
1: Isay o minunong tuduk diaw do munodo siling diti o Zandi.
2: Kiwa i-anjuran min singilo munodo diti siling. Dahilo id pusat internet kapimpinan o miyuran na pwede binarayan ko nga. Untok di nga RM50 sa ngulun. Anjuran na pwede nga mantad komite konduan kampung kapimpinan.
1: O miti apagwatan ko sumusut na pa nga kaubasan din. No? Kiwaw ng kutuhun, booking, kadabo sa vay may dekan. Eh. Do makito do diaw diti siling.
2: Kewano gi nga iti na podohong iti nga muntok guno sundiri sabab nung mamuli ti siling no rekod pinagon o haraga daw.
1: Nung kaubasan din ako ni, pio hinayad nu do mamungo do siling diti.
2: Amo atanto kapangahan ti siling sabab mintong nagitimpo di asanang.
0: Puguhi katiambus iti pibasan kumiyampay di Zandi Jessica kano po bago mamuhis na ginabo miyampay hozo di Enpolo iyo'y tando kamatan. Om opongo po hozo diti, tutulus miyampay toko di Zandi Jessica, idababasan montok kondwan diti.

0: kalau kami pada kaya dari dapat pesan untuk konduan do bay no diti mereka di no bos kulit ini mempaya zo sungun zandi mai sana sebay I zandi Jessica Dolimi. Jadi peguatan kusungsut kemarin si do kibau nangku pengin naman I avaza anu sengian monodo kodo siling.
1: Kibau ngait semimpun no gimin singilo. Migule-gule kasala mangait iduon wago. Amu nobody nung aparagat kopya monodo.
0: Musan ponga ozan lagi.
1: Ozan.
0: Isai ino konsum ko sa diaw do monodo siling diti.
1: It ginaw sendiri na po na konsum dogo. Sabab na po nga orohyan ako mga jahit kain morudo. Om nagi orohyan ako pakita di siling original.
0: Suvay ko siling kiwaw nang ko tainda po no su suvay.
1: Kiwa. Megal monodo sabun horba om magansak takanon ko basanan.
0: Kiwaw nang ko pangunsubano kuma diti ako onduan nga bi. Nung baginahan kiwa dati po kon konduan oy kuman do papakito do kabahan diyo ho.
1: Kada ako na ko oy kumay oy konduan ko ngay. Orihan ako da do mangunsub diti konduan do. Mimparagat diti pangindapuan tu iti na po mangindapu nga konwan to ko do kausinan om kanu magawit id kaburuan paganakan.
0: Tobi na po di nga onu kahansanan no? Montok di aw sundi.
1: Id kalansanan ko na po nga okon ko nagi ko mumang puawang katapi mumang okuno po dado ko yung kawas nga sinikulan ng awilatang anak. May da amu kawayo di kasusaan do to hurita daw.
0: Katoran ko ba diyo, Zandi, Jessica, ang paguhin ang bitong kizad. Manak si kayo diyo, doko si Batan, do, mamason. Kapiyan dat na diti, kapanandakan ta do, kamatan do, idabuhan diti. Isay dati yung kapano nga bi.
1: Mamason, no, kung katabian ta do, kamatan, kumad sa biyabi, idgiba do, iti pagunsaba. Onsiko to ko na da, tadaw na karamayan niti, onsiko.
2: Patawaran insan po bago kuma di Zandi Jessica Dolimi to nakano minanwang di tiyabab zan montokonduan do Wuhan diti. Gisam ko pisaw mo to ko bago, id abab zan mega diti do Wuhan mikot, nyampay do songuhun po bago, kumuhakan to'y konduan. Pagkuhin ang itang kizad, izikoy, izo Stephanie Jiponinjoti om I Johanna Joseph Lokupi, imanapanay do abab zan diti, mamason katabian talaw taga zoro kamatan kumatoyin sanan. Kamatan, mongomot pisompuvan, mamalamay, piunungan. Katawadan, tumodo ko nungabi, do.

0: O kundi na po, nga ababasan himundok, pibayan, panantaban, undok nga daw, kamatan, luwangay bu, luwangay pa anom, nasatan, pogun saba, kamatan, mga mot, isampuban, mamalamay, pinungan.
1: Tapi na kung kami na jam ko to, luwang pa miso minute na di, no, dong, subabit pagunta ko. Pagoda o ngode su hazos musu diti kapivasian kuma makikinungo maza doi kapabalan sosial i opulokis ko sa dong sababiti katahuadan sa kodung dia su di noikot binasi maza doi whatsapp i MJ Minya Gansing o John Tati memasan ngabi doko pivasian dong sabab tadao kaapat diti kuma do makikinungo ngabi doi namo na po doi kasaimban bos kadazan ka ingka nagi i Reddyville I Florita Kinajil kapivasyan DJ Den katabian tadaw kamatan kumadiaw om nagi magkikinaw nagi katodan Reddyville om Florita Kinajil sumusut magkikinaw ngabi kiba do tayngaw do sa imban tako boss kadasan masa da TikTok hobi pa di bago to alamazan ko ngaw do hazo ngabi do kamatan I ongo do ngaw sabab diti masa da Facebook Naikot Lina Mayna Gizo, Johnny Jo, Lugay Lugay, Lucy Linda Lidwis, Maureen Kinjao, Nagi I Andong Junis Lime, Grace Lilitan, Ogumu Pasuvay, Mamason Ngabi, Da Kapibasyan, Ngo Subab DJ Den, Tabahod Ngabi, Maso Makinungo, Kosimban Bos Kadazan, Tako Da, Da Ngo Subab Diti, Pason Kotabian, Da Manandak, Tadaw, Da Tagaso, Da Kamatan, Mikatikot, No, Oh, dua petadau kan ni, tapi nai. Jadi, petiambusan kumiampai hozau di Joseph Malating, tiambusok tungkus kau basanan.

Samok no jam ko bahu sa minit po nga katuhodan tabi na ito patiang busko da makinungo da kasimban boss kadazan amunta ko paihan mamasa zo ng kibos da tabi na da TikTok da namat muniw ni hazo di ongo diazu miyam pay da manundait zo siyo di vokon au ongo na masa da TikTok ongo ma mama ina kasimba konsikan kumaday diazu kakamoy do hozo vaguriti kabasa ko do sosongyan do papapatod opongo i hozo diezu masa do padampatan email kamay di au nadi okot auhan nadi kon kami ka di tinuy tu miampay do CD ka au nahihan ko dimpot te ko au untok di suway ko po to dan tutulus day ti kopisan ko sa himban RTM nadabay no, no hanan na di, maza da email. Sangyan, o tay mo da iti, kalalahan no daw, tahinasan, pabugyah, da bogisan da kadazan, sa BVFM, i-o-oiton, nagi, i-pod-hozo, no, pahingkuha ko da, humozo, kumozon, mamaait di boss, manahan na bati, au paintunod, tanto da au di kya. O tay mo, kani, tabinay,